0: listening to One Radio. One
1: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM. .net.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio, 99.7 News FM. It.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Kak Diri.
1: One Radio 99.7 News FM .it.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Taet.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven. White

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM. Dot. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Trinket music and beyond. One Radio 99.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: Pinoy Gen Z. So One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Dai Tinduguna, Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
3: Gen Z!
0: Gen Z.
3: Pinoy.
0: Pinoy.
3: Pinoy.
0: Gen Z.
3: Tugsdugang

Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Noy Gen Z sa One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
3: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .et.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .et.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1. Hatid sa

0: inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondri ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM .et. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 One Radio. 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
1: One Radio, 99.7 NewsFM.net. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 NewsFM.net. Retro Jam on One.

0: sa headlines sa kan mga paradanin barata.
1: Barada 30 headlines.
0: Limang classroom sa isla kan San Miguel sa siyudad ni Tabaco nagkaiguanin dakulang danyos huli sa paglinog.
2: LGU Tabaco pigihiling ana pwede ser na itabang sa naging epekto kan makusog na linog sa Jensan.
0: Legas Pacific Police Station nagpatanid sa publiko manungod sa bagong mga modo sa siyudad.
2: Gobyerno probinsyal kan Albaya target na mapakusog an English language skills sa mga pampublikong eskwelahan.
0: BFP Santo Domingo, Albaya, padagos ang monitoring assessment makilis ang paghugo nin 5.3 magnitude na linog kan Hunyo 5.
2: Grupo nin mga tsupera, kinundinaan liwat na paglangkaw sa presyo kan petrolyo ngunyan na Martes.
0: Sa lado nasyonal, Senador Cayetano nanindugan na solid ang dosing senador sa saindang lado.
2: Aftershocks kang linog sa Sarangani, posibleng magdurar ni nasarong bulan sigon sa Facebook.
0: Vico Soto nagingawa na mas dakul pa ang makulong sa flood control scandal.
2: Curly Diskaya inarestar na katakod kan flood control scandal.
0: DILG pinahimutikan ang subot special treatment sa pag-arestar kay Curly Diskaya.
2: Question ni Senator Alana Cayetano na interim arrangement ibinasura ka na palasyo.
0: Sa luwas ka na Sean, lalaking na stranded sa Mount Everest nin anong na aldaw nakaligtas.
2: Japan nagpabot ni na pakidumamay sa biktima kang magnitude 7.8 na linog sa Mindanao.
0: Sa sports, San Antonio Spurs buhay pa ang

0: Apple Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Barbeta, Lucan.
0: Nagkaigwanin dakulang danyos ang limang classroom sa isla ka ng San Miguel sa siyudad ni Tabaco. Dahilan ka nangyaring paglinog kan Hunyo 5 sa nagkapirang lugar sa Albaya. Sigun kay City Engineer Dindo Bungalosa sa isinigimong inspeksyon ng kan sa iyang mga personahes. Nagkaigwanin dakulang danyos sa mga harigi asin salog ana tulong classroom sa Maliktay Elementary School asin tigsarong classroom man ang Maliktay High School asin Hacienda Elementary School. Kun sa indaingo na ini pigpagamita. Mientras tanto nagkaigwaman hindi itnadanyos ang nagkapirang pampublikong pasilidad sa syudad Arugan Pawa Terminal Barangay 1 Evacuation Center San Vicente Agriculture Office asin ang ibang multipurpose hall kaibanaan mga eskolahan na nahilinganin sa redit na batak sa Lanova. Paliwanag ni Bongalosa na padagos ang sa indang pag-analisar tangani maaraman ang nakabilugan na danyos sa syudad asin matawanin maniligong aksyon na. Magigirom na guman na tulos na nagpa-inspeksyon si Mayor Ibragaisa kan mga pampublikong pasilidad sa syudad magalis ang nangyaring paglinog.
2: Yan transtanto pigaadala ng unya na kang lokal na gobyerno asin na ka na City Disaster Risk Reduction and Management Office kang Tabaco ana sa indang posibleng maitaong tamang sa mga naapektara na kang magnitude 7.8 na linog sa General Santos City. Sigun kay Public Information Officer Kirby Bragaisa, asin CDRRMO Head Jel Mulato Jr., presente na nindang pigaaram ang sitwasyon kang nagkapirang tabakenyo na nagtatrabaho sa naunang bitan ng syudada. Malhirumduman, nagsaparnin labing danyosa sa mga kaharungan, establishmento, tinampo, asin iba pang infrastruktura, ang pagtama kan makusog na linog na namatean man sa dakulang parte kan Mindanao kan Lunes.
0: Nagpagirumdom ang Legazpi City Police Station sa publiko manungod sa bagong modus na panglalaslas sa syudad ngani isa na makabahabasa. Sigun kay Legazpi City PNP Officer in Charge Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag na igwang biktima na nalaslasanin bag asin nakuha ang nakantidad na haro 50 mil de peso sa padagos man ang sa indang investigasyon sa pinangyarihan ng kanin insidente alagad wara pang nahiling na aktibong CCTV sa lugar. Dagdag pa kan opisyal na ang biktima taga Rapu-Rapu Albay asin ang nako ang kwarta ipapadarakutaan na sa iyang aki sa Manila pang tuition fee. Sinabi ni Tagtag na enot ining insidente kung sa iniguang nalas lasanin bag sa syudad. Nagpakalat naman na sindanin intel operative sa nagkapirang lugar sa Legazpi asin pinagbabantayan na kung iguang mga arukeining insidente sa syudad. Yan taras tanto de iman na pigahali na posibleng maotrogiraray ang siring na insidente kung kaya nagdeploy sindanin mga tawuan na aurog na sa mga pigdadayong mga lugar.
2: Ipiglan na sarakan gobyerno probinsyal ang Albay Provincial English Language Proficiency Program na sarong programa na obhetong makatabang sa pagpapakusogan kasanayan kan mga estudyante sa pangpublikong eskwelaan sa probinsya sa lingguaheng Inglesa. Pinaglalaoman na nasa 14,000 na mga mag-grade 12 senior high school na estudyante sa probinsya ang makikinabang sa naunang bitan ng programa. Makikipagtabangan ang provincial Education Department sa Department of Education as in effect the education group para sa implementasyon ng kan programa. Obreto kaini na mas mahasa ang mga estudyante sa pagbabasa, pagsurat, pagtaram as in pagsabot sa leksyon. Sa paagikang nasabing programa, target na mapakusog ang kasanayan sa komunikasyon kan mga estudyante sa probinsya na ni na maipreparar ang mga ini sa mas dakol na oportunidad o rog na sa paghahanap ng trabaho sa futuro.
0: Alas 5:10 na in pagkahapon na padagos kita sa detalye sa kan mga barata sa lado lokal. Padagos ang pagmumonitor as in assessment kan mga otoridad sa banwaan ng kan Santo Domingo Albay. Makalis ang nangyaring magnitude 5.3 na linog kan

0: Biyernes, Hunyo 5. Sigun kay Bureau of Fire Protection Santo Domingo Chief Operations Section Senior Officer 2 Raul Labalucio. 24 oras sindang nakamonitor sa kapalibutan ng kan lugar nganing maasigurar ang kaligtasan ng kanamamanuaan. Dugang niya na wara man sindang nairistrong labing distroso sa mga edifisyo magin mga classrooms durante ka na pagkundusir ninda nin assessment. Siring man na wara man sindang nairistrong strong residente na pig-ibakwar hulikan lino guli sa wara amada na nutara na landslide. Niyantras tanto, abiso ni Balucio sa namamanuan na kan Santo Domingo na kung maka-experience ng lino o iba pang mga kalamidad na magtinir na kalmado asin dee mataranta para sa kaligtasan na kanasaindang mga sadiriya.
1: Liwat na kinundinakan mga grupo nin mga tsupera ang panibagong paglangkaw sa presyo kan petrolyo ngunya na aldaw nin Martes. Sigo niya kay pinagkaisang samahan ng mga tsupera at operator nationwide. President Moody Floranda namantang nagkaigwanin rollback kan mga nakalihis na simana ang garisubot ining babawio ng ngunyana. Dakula subot ining anga tabako sana sa mga driver as in operator kundi magi na sa namamanwaan huli sa nakakaapekta rin sa pagmahalakan mga barakalon na dain na nakakasabay sa saindang sweldo. Pangapodan niya na dapat awanan in action kan gobyerno ang mga oil companies na nagpapautob nin rollback o maski ang bigla ang paglangkaw kan presyo kan petrolyo huli sa nagsasaparnin kadipisilan ng ekonomiya as in hanap buhay kan mga obrero. Mientras tanto, naglalao man sinda na makakatabang ang liwat na pagbabalika ka na klaseng unya na school year 2026 to 2037 sa saindang ganansya sa pamamasada.
2: Parada 30, Parada 30, La Feta, Lucan.
0: Alas 5.12 na po nin pagkahapon na. Pasirig naman kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabakal po nindi yan sa mga butik as in supermarket nationwide.
2: Barata 30,
1: nagpaabot ni na panga G-asin pangapoda ni na pag-iingat sitya sa Chief Mark Lapid sa gabos na residente sa Mindanao kasunod kan makusog na magnitude 7.8 na linog na nagpayro sa pirang parte kan Southern Mindanao. Sigon kay Lapid, importanteng magdanay na alerto ang publiko sa mga posibleng aftershock asin sunodon ang mga abiso kan mga lokal na gobyerno asin sa disaster response agencies tanganing malikayan ang dagdag na danyos asin trahedya. Napag-araman na uminabot na sa 37 ang nagadana, mantang sobra sa sanggatos katawo naman ang nairido, huli sa inaapod na dabiguan na linog sa Southern Mindanao. Padagos man na subuot ang search and rescue operation asin pagtaunin tabang sa mga apektadong komunidada. Naglalao man na si Lapid na day maapektaran kan kalamidad ang mga tourism infrastructure project kana Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA kabali na ang mga tourist rest area na itutugdok kan man na inlaing parte kan Mindanao tanganing mapakusog ang turismo asin mapagserbihan ang mga biyahero. Tinamang doon ni Lapid na importanteng maipagpadagos ang mga proyekto na mataunin kabuhayan asin oportunidad sa mga lokal na komunidad kasabay kan pag-asigurar sa kaligtasan kan mga namamanuaan asin marikas na pagbuhat kan mga lugar na naapektaran kang linog. Mientras tanto, pig-inganyar niya ang publiko na magdanay na kalmado magin andama sa mga posibleng paglinog asin magdangoga sa mga lakdang kan gobyerno para sa kaligtasan kan gabosa.
0: Tinawan doon ni Senator Alan Peter Cayetano na nagtitinir na solido ang dosing mga senador sa saindang lado. Inian sa ibong kan mga haka-haka na igwang nagkapira na malipat sa presenteng majority block. Magigirumduman na enot na ang luminipat sa ibong nalado si Senator Cheese Escudero na naging susi sa pagbilog nin quorum sa sesyon na kan Senado kan Hunyo 3 asin nagkaigwanin pagbabago sa liderato kan Senado kung sa Maine. Nailihir si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore asin nagsisirbing acting Senate President. Sa presente, nasa 10 ang aktibong senador sa lado ni Cayetano. Ulita si Senador Jingui Estrada ang nahampang sa kasong plunder katakod kan maanmalayang flood control mantang si Senador Ronald De La Rosa man ang nagtatago katakod kan kasong crimes against the humanity.
1: Yan transtanto nagpatani na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na pwede sir magpadagos ning pirang simana. Sagkod sarung bulan ang mga aftershock makalihis ang magnitude 7.8 na linog na nagtama sa Sarangani kanaaganin Lunes, Hunyo 8 taong 2026. Sigon sa ahensya, alas 7:37 nin aga kang nagtama ang makusog na linog sa banwaan kan maasim Sarangani, huli subot ini sa paghiro ka na Cotabato, Trencia. Sa pinakaoring datos, nag-abot na sa 1130 na aftershocks ang nairehistro kan ahensya. Ang pinakamakusog digdi ang may kusog na magnitude 6.7. Mantang kadaklan sa mga aftershock ang maluluya. Sinabi kan Fibox na maya posibilidad man liwat na maka-experyensya nin mas makukusog na pagyugo sa mga masunod na aldawa. Pinag-iingat man ang publiko na daitulos na magbalik sa saindang harong o sa baybayon maski garidit sa naan-enot na hukol o huli posibli pasubot na mas dakula ang maabot kan mga masunod na hukol. Yan transtanto, nagihiro na subot ang mga ahensya kan gobyerno para sa rescue as in relief operation, sinugo man ang Department of Social Welfare and Development na magpreparar nin tabang para sa mga apektadong residente as in syertohon ang maayos na evacuation centers. Nagsagibo naman in inspeksyon ang Department of Public Works and Highways sa mga tinampo tulay asin iba pang importante na infrastruktura nganing na masyerto na ligtas asin maagihan ang mga ini. Suspendido man ang mga klase sa mga apektadong lugar mantang padagos na pigaayos asin pigaan nila SAR ang sitwasyon. Inabisuan man kanahensya ang mga residente na hilingon na maray ang kondisyon na kan sa indang mga harong bago magbalik. Urog na kung may nahiling na danyos, makalihis ang makusog na linog.
0: Nagpahayag si Pasig City Mayor Vico Soto nin suporta sa mga lakdang laban sa korupsyon makalihis arrestaro na kan mga otoridad ang contractor na si Curlidis Kaya kan Lunes, Hunyo 8. Sigon sa Philippine National Police, isinirbi ang warrant of arrest kay Diskaya huli sa kasong malversation na katakod kan subot flood control project sa Bulacan. Sa Sarongpo, sinabi ni Soto na naghihingwa siyang mas dakul pang imbelto sa korupsyon ang papanimbago na kanlaya. Mantang nagpahayag ganin pagkadismaya sa padagos namang isyo ka na korupsyon sa nasyon. Sinabi man na kan alkalde na may nahiling siyang bahagyang pag-unlad sa kampanya laban digdiya. Ipinuntuman ni Soto na sinda Curly Diskaya asin ang sa iyang agom na si Sara Diskaya ang nakabali sa mga nakinabang nindakula sa mga flood control project anomalisa. Kaibaan perang opisyal siring ninda late First District Representative asin dating House Speaker Martin Romualdez asin dating Acubicol Party List Representative Salvico. Nangapudan man siya sa publiko na padagos na bantayan asin tuyawon ang mga irregularidad sa gobyerno nganing mapiritan ining maghiro nin mas epektibo. Niyang trastanto haloy nang nasa kustudiya ka na Senado si Curly Diskaya magalis makontempt kan September 2025 sa mga hearing kan Senate Blue Ribbon Committee. Nasa kustudiya ka na si Bu ana sa iyang agoma na si Sara Diskaya magalis na maarastara ka na katakod manakan kasong iniya sa parehong investigasyon.
1: Yan transtanto iniserbi ang warrant of arrest kontra kaya kontratistang si Curly Diskaya katakod kan kasong malversation na warang pigre-rekomendang piyansa huli sa pagkakaimbuelto ka ini sa kickback scheme hali sa flood control projects. Si Diskaya ang nakakulong na sa Senado makilis na i-cite in contempt sinisiniraram sa kustudiya ka na Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Dinara si Diskaya ka na sarong polis Police Mobile Pasiring sa Malolos, Bulacana para sa pagbalik kanwaranta. Kanal daw nin Biyernes, nagpaluwas nin mandiamento de arresto ang Malolos, Bulacan Regional Trial Court para kay Diskaya, kaibaan na sa iyang agom na si Sara Diskaya, asin siyam na iba pa katakot kang nasabing kaso. Susog sa kampo ni Diskaya, sinabi ka na sa iyang abogado na nakakamundo niya para sa iyang kliyente na makukulong sa ibong ka na sa iyang kooperasyon.
0: Mientras tanto, katakodakan baratang iyan, pinimuti ka ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya ang mga report na nakaresibi subot nin espesyal na pagtrato ang contractor na si Carlo Diskaya magalis ining arrestaron, katakodakan mga kasong may kinaraman sa subot maanomalyang flood control projects. Sinabi ni Rimulya na warang katotohan ang mga aligasyon na pigpuprotihiran si Diskaya huli sa subot koneksyon kaini sa mga poderoso nga personalidad sa politika. Nilinaw man kan opisyal na siring kan ibang detainees, ilalaag man si Diskaya sa regular na detention facility. Ipinaliwanag man ni Rimulya na nasa hukuman ang poder na magdesisyon kung sa inilalaag ang akusado mantang pigdadangog ang kaso. Mientras tanto, sinabi man kan sekretaryo na magpapadagos ang investigasyon sa subot na flood control scam, asin pinaglalaoman pa ang pagkakaaresta kaniba pang mga imbalto sa operasyon na.
1: Mientras tanto, liwat natin ang one doon kan Malacanang na ang liderato ni Acting Senate President Win Gatchaliana ang pigbibisto kan ehekutibo. Ini makilis ang propuesto kan kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na sarong interim arrangement o para mientras na sistema sa pamamayo sa Senado nga inamaprotehiran ang mga empleyado kaini sa taho kan kariribukan na sa liderato. Sigona kay Presidential Communication Undersecretary Claire Castro na warang maidadarang matanos ngunyan a nasiring kaining klaseng arrangement. Nahadit man ang opisyal na mautroan nangyari sa House of Representatives kung sa'in dahil nag-utob-tulo si Cayetano sa term sharing agreement ninda ni Congressman Lord Alan Velasco. Sa iraram kan puro puesto na interim arrangement kan kampo ni Cayetano, magpapautob ni na dual signatory o joint certification mechanism o duwang pirma para sa mga disbursement, checks, vouchers, kontrata at iba pang importanteng dokumento na igwang kinarama na sa operasyon na ka na Senado as in impeachment court.
0: Mientras tanto, idudunara ka na bagong Senate Majority ang sa indang sarong bulan na sweldo ngani na matabangan ang mga biktima nin makusog na linog sa saranggani as in nagkapirang parte kan Mindanao. Sa pahayag ka na sabing mga senador, sinabi ka ini na nakikisumaro ang bagong mayorya ka ng Senado sa mga pamilya as in komunidad sa Mindanao na nahampang sa padagos na rescue, relief as in recovery efforts. Big panginutan ang mayorya ni Senate President Pro Tempore Senador Sherwin Gatchalian as in Majority Leader Senator Juan Miguel Subiri. Kaibano na padigdi sinda Senator Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Francis Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, JB Ejercito, Lito Lapidas, and Senator Chis Escudero. Inimbitaran man kaini ang mga kapwa senador sa minorya na magpartisipar man sa nasabing inisyatiba.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta Nasyonal.
0: Alas 5:24 ni na pagkahapon. Update man kita sa kamugtakan kana sa tuyang panahon hatod sa indyo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na nga ipuan yanin minerals kay guli ng paginom nin sarong kapsula rwal daw. Ngani makalikay kita sa kailangan. And Best Cups Mineral Food Supplement, mababakal po nindo yan sa mga butika nationwide. Ang nasabi po ka na pag-asa, southwest monsoon ang nakakapektar ngunyan sa western section na kan northern Luzon. Dahilan kay ni ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Sinsambales, magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na paguran. Posible digdi ang flash floods o landslide dahilan sa moderato sagkod-sagkod minsan na may makukusog na paguran. Mientras tanto, ang Aldaw masirang alas 5:26 din pagkaaga asin masulnob alas 6:24 unya na pagkahapon. Pasiring man kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon.
2: Barata, Baita, Barata, Baita, Barata, International.
0: Sarong Nepali Mountain Guide ang nakaligtas. Makalis na mastrandad sa Mount Everest sa laong ninharos anum na aldaw na warang oxygen. Pagkakan asin istaran. Ministro ini na si Dawa Sherpa na pigtutubodang gadana. Makalis na day makontak mantang pababa sa Mount Everest. Alagad makalis ang anum na aldaw. Nakuha siyang buhay kana sarong clean up team. Mantang siya luway-luway na nagbababa pasiring sa Everest Base Camp. Tulo siyang dinara sa helicopter pasiring sa sarong ospital sa Kathmandu kung nasain siya binulong uli sa dehydration, frostbite asin pagkabari nina mga tuulang. Sinabi kan lalaki na nawaran siya ng oxygen na mantang yaon sa itaas sa kanbulod na naging rason kan sa iyang pagkastranded. Ipinahayag man niya na wara siyang pagkakan sa enot na duwang aldaw. Alagad naging salbado siya sa pagikan na pag-upak nin yelo ngani isa na makainom nin tubig. Nakakuaman siya nin tsokolate sa iyang bulsa na nakatabang sa iya na maghaluipanin na pirang aldaw sa itaas sa kan Mount Everest. Nagpasalamat man ang mountain guide na nagkaigwanin na naging dahilan na kanapagkawarakan na screvice asin na pagkapanukan yelo na nagtao sa iyanin tsansa na makaluwas. Nagamit man siya nin lubid nganit na makababa sa ibong kanapiligro nin mga avalanche. Basado sa mga report, 5 katawo ang nagadaan sa climbing season sa Everest. Kung sa in, sa kabilugan, 1,300 katawo na ang nagadaan. Poon pakan taong 1920.
1: Nagpaabot ni na pakikidumamay si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima kang magnitude 7.8 na linog na nagtama sa pirang parte kan Pilipinas. Sa iyang social media post, sinabi ni Takaichi na labi niyang ikinamundo ang report kang may wasang danyo sa kabali na ang pagkagabakan mga edifisyo sa rehiyon. Nagpaabot man siya ni pakikidumamay sa pangapamilya kan mga nagadana asin na pakikidumamay sa gawas na naapektaran kang trahedya. Sinatoma ni Takaichi na handa ang Japan na magtaonin kadugangang tabang sa Pilipinas basado sa pangangaipuhan sa mga apektadong lugar. Tinawang doon man niya ang padagos na pagkasararo kang duwang nasyon na sa tahawkan mga kalamidada. Magigirong dumang nagbisita si President Ferdinand Marcos Jr. asin na si First Lady Lisa Araneta Marcos sa Japan na kanmayo para sa sarong state visit kung sa ina tinukar ang pagpapakusog kang relasyon na sa pangultangan ni kani Pilipinas asin na Japan.
0: Para man sa mga himahilig sa sports.
2: Sports news.
0: Nadugangan pa ang paglaom kanang San Antonio Spurs sa kampiyonato. Makalis makapigil hinangos na pagkagana kontra sa New York Knicks. Nagtapos ang Game 3 kanang 2026 NBA Finals sa score na 115-111. Maski pa nagtitinir na nanginginot ang serye 2-1, malinawan na mas nagrani ang momentum pabor sa Spurs. Nanginot sa Spurs si Victor Wembanyama na may 32 points, 14 rebounds, asin anum na blocks, mantang nag-ambag man si Devin Vassell ng 24 points. Sa ibong manalado, nakapag-registro man si Jalen Brunson ng 29 points, asin 8 assists para sa Knicks. Alaga dahil ni naging bastante, ngani napugulan ang Spurs. Sa Game 4, pinaglalaoman na mas magiging matindi ang bakbakan kung sa in, babaloon na kan Spurs na maitabla ang serye. Iyan naman po ang naging katripunan na kanon sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatudagan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya ka ng Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugo na!
3: Para! Tara muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
5: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
11: Listening to One Radio.
12: One Radio.
13: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
14: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: 101 Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Cricket music and beyond. One Radio. 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: guys. My name is Bengi Kabikolan. Martes. Nang tayo muling nagkita. On Nueve Can Junio 2026. Sa imong pukamunyan, sa Kabikolan, as in sa bilog na kinaban. Welcome sa The Tita Pollyanna Show. Masyado kong pa-sweet ngayon. Yes, ganyan talaga pag in love. Sana kayo rin. O di kaya naman, sabi nga ng mga jejemon, sana all in love. Uy! So iba naman po gila na yan sa inyong Johnson ang kahibangan. Bako masyadong magayunon pero mahamuton.
1: Gorang na pero may harang pa. Maalsum, alsum. Hoy!
0: Tita Pollyanna, sa kunalas na mabibigyan po kita magkakairibanan. Alam niyo naman, pag ganitong oras, pa-sweet lang ang beauty call.

Marami siya naging boyfriend, ho. Take note, ang pinakauna niyang love affair ay si Jan Prats. At tapos, nandyan si Jericho Rosales. Nandyan din naman si Sid Lucero. Sino pa ba? Daniel Matsunaga. Oo, marami siya naging boyfriend. Ha? Ganun siya kaganda. Actually, maganda si Heart nung kabataan niya. Super pretty, pretty girl yan. Tsaka parang, ano mo yun, parang hindi siya makabasag pinggan. O, napaka-sweet pati niya. Kasi nga naman ang birthday niya ay February 14. Valentine's Day. Kaya pinapangatawanan niya yun. Kaya nga Heart ang pangalan niya, di ba? Obvious. Anyway, eto na ngayon. May lumulutang na minsan daw, nagkaroon siya ng boyfriend na para siyang naging sugar mommy. Aba, lahat na daw ang pangangailangan, eh siyang nagbibigay. Eh, batang-bata pa raw siya para maging sugar mommy. So, nagkaroon ng mga espekulasyones. Si Nichi Itay, na naging boyfriend ni Heart Evangelista, na ginawa siyang sugar mommy. Azucarera di mama! Huy! Ang bata pa niya, ha? Anyway, binianggay naman daw niya ito dahil sa kanyang pagmamahal. Alako, ang dami daw pangangailangan. Ultimo daw sa mga damit, pabango. Minsan nga daw yung renta ng condo. Hala, lahat na. Eh, kasi naman super chill the Kramer din naman itong si Heart. Kaya give love on Christmas Day. Kahit hindi Christmas. Give a love. Yun ang kanyang ano, motto. Give a love. Hindi man niya tuwin ang sinabi kong Sinich Itay, meron nagsabing, uy, kilala namin yan. Si Daniel Matsunaga yan. Ang daming nag-comment doon sa thread. Ang sabi nila kasi meron silang basihan. Aba, talaga naman itong mga netizens natin, no? Hindi na talaga mapigilan ang kanilang pagiging pakialamera. Meron pa silang mga alam. Dahil daw nangyari din yan nung nagkaroon ng relasyon itong si Daniel Matsunaga kay Erich. Erich Gonzalez ba yun? Oh, hindi na kasi siya nag-artista. Ngayon nakapangasawa din ng mayaman yun, di ba? Si Erich. Oh. Ganon din daw ang ginawa. Sinuportahan talaga daw ni Erich ng bonggang-bongga. Hanggang siya ay masaid. Masaid? Ganyan talaga, mapaglaro kasi ang pag-ibig. Alam mo na, pag mahal mo mo isang tao, lahat ng gusto niyang gawin, lahat ng gusto niya, gusto mong ibigay. Eh, nagkataon siguro na talaga namang na-inlove sila. Di give ng give. So, para silang bading. Bading! Tapos nung nagsama na sila sa pagiging bading, naging guding na sila. Guding? Yan po naman ngayon ang halungkatan ng kwentuhan at marami pa pong mga ganyan na pangyayaringan. Ewan ko ba, napakahilig ng trivia, napakahilig ng retro chismis ang ating mga netizens ngayon. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tobacco, One Radio Diet with your Tita. 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Ang init!
7: Patata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
7: Patata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Patata!
6: Sumubok na nitong bago! Introducing
7: Patata!
6: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Patata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
7: Batata!
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalaundry ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
14: The Tita Puliana Show.
15: Show.
14: On the radio.
15: Yeah.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
20: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration. What?

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
2: The Tita Puliana Show!
3: Tita Puliana Show!
4: Diyos, malay na banggi po sa mga kachichunin pa lamang kagagaling sa kanilang mga trabaho. Pagod much? Pero yan po naman ang tinatawag nating pagod ng tagumpay. Dahil maghapon tayong nag-work halalu. Work halalu! At syempre po naman para doon sa mga galing sa kanilang pamamasyal, welcome home! Sa oras na 20 minutes before 7 o'clock

Naririnig nyo? Ayoko nga ipakita yung face ko. Di ba kasi, ay, wala naman akong ginagawa. Hindi naman ako naka-makeup. Di ba? Hindi naman ako nag-show. Hindi naman ako sumasi. Nagsasalita ka lang sa mic, di ba? Kaya dapat naka-ano lang, naka-audio live stream. Kung gusto niyo po makita ang aking kagandahan, kasi lang, ganon. Pasya lamang po kayo sa Johnson ng Kahibangan TikTok page. Marami po tayong mga content doon. I-share niyo, i-follow niyo at i-love niyo kahit anong gusto niyo gawin. Basta masaya kayo, ah. Inuulit ko po, Johnson ng Kahibangan TikTok page. Pasya na. Ngayon na. Ayan tagal. Ay, hindi, mamaya na daw pagkatapos ng The Tita Pongin. Ba? Parang akong kinikilig. Masarap talaga ma-in love, ha? Kaya yung mga hindi na-in love ngayon, nakopilitin nyo nang ma-in love. Kasi ang sarap-sarap ng feeling. Parang pagising mo sa umaga, parang, alam mo yun, parang bagong-bago ang feeling mo. Bagong-bago. Lalo na pag nabasa mo yung kanyang chat, nagmomog ka na, be. Sabi ko naman, teka si Dede, I'm still annoyed. Magmomog ka na, be. Huwag ganun. Dapat, good morning, love. Ganun. Hindi yung nagmomog ka na, be. Naghilamos ka na, be. Huwag ganun. Dapat, good morning, love. Do you feel blessed? Wow! I'm so kalihat. At eto na, meron akong chika sa inyo. Pagod ka na ba, ha? Sa kalala ba? Masyado kang busy sa trabaho, negosyo, love life o pamilya? Well, relax ka lang dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipalavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, and 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na para sa minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos, ice cubes at 8 pesos per kilo, 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Leo Lavandero Laundry. Tawag na sa 0962-780-0844. Ulitin ko po. 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipalavandero na yan. Leon Lavandero Laundry, yan po dyan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leon Lavandero Laundry. Hello, Tito Leo and Tita Joy Sunday. 15 minutes before 6 o'clock or 7 o'clock in the evening. Ang bilis ng oras, ano? At meron pa tayong mga commentators, mga nagre-react. Hello, maray na banggi man po sa imo, Bernal Daisy Bonaobra. And of course, good afternoon to you, Arnold Shallow Carino. Aba, ang lakas daw ng signal ng 91.3 One Radio. Diyan po naman sa Karamoan. Super lakas. Thank you so much. And good evening, Karamoan. Welma Foliero Clidoro, maray na banggiman. And of course, dyan po naman sa Bermas, Barceliano, Belo, Castillo, and Banyaris family sa Panarayon, Bacacalbay. Binabati kayo ng ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Of course, thank you so much, Kuya Eusebio Castillo. Good evening, Annalisa Binos Balmaceda. Wow, thank you so much. At sila po ang ating mga

0: commentators adding Facebook page, One Radio 99.7 News FM. Naka-audio live stream po tayo. Ano po?
1: Show!
0: Oh, eto talaga ha, unti-unti na ngayong nagpapapansin. Si Nichi Tay. Nagpapapansin dahil meron siya isang comeback project. Pagkaraan ng ilang panahon ng pananahimik ay pagfo-focus sa kanyang lava life. Parang si Mayon Volcano lang, no? Lumalava live. Oh, diba? Ako din, para akong si Mayon Volcano. Yes! Lumalava live. Oh, eto. Although, medyo hindi pa sure kung kailan magsisimula. Pero parang meron na yata silang scheduled release, no? Sa first episodes ng kanilang show. Etong si Catherine Bernardo, meron siyang panibagong tele-series. Di papalabas yata ito muna sa Netflix at ganoon din sa free TV. Kasama niya si James Reed, na dating love team, of course, ni Nadine Lustre. Kasama din po dyan si Maha Salvador. Medyo may pagka-dark daw ang kwento. Eh, yan ang gusto na natin ngayon, di ba? Nagbabago na kasi ang taste natin. Hindi na lang yung mga pa-corny-corny, patakbo-takbo sa ilalim ng puno ng mangga, tapos patampu-tampururot. Wala nang ganon. Iba na po ngayon ang ating mga plots na ginagamit sa mga pelikulang Pilipino at mga teleseries na rin. At ito po naman na inspired, aminin na natin, no? Dahil nga naging sikat na sikat ang filmmaking, mga pelikula at teleseries ng Korea or South Korea. Kaya tayo napapagaya na rin. Are you gaya-gaya? No, I'm Putumaya. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.
2: The Tita Pollyanna Show.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: The Poyana Show!
1: Parang nabigla ako doon. Welcome sa ikaduang oras kan sa ating programang The Tita Poyana Show. Sa inman po ka muna, digdi sa Kinabahan. Iyo po, lalong-lalo na po digdi sa Kabikolan. Nadanaw po kita dyan sa Albay, sa One Radio Tabaco, sa First District of Albay, mga parte kan Second as in Third District, ganun din po naman mga parte kan Sorsogon, Catanduanes, at ng Camsur. Sa One Radio Diet naman po, napapahingan tayo sa bilog na probinsya kan Camarines Norte, as in mga parte kan Quezon. Thank you so much for listening in. At syempre, sa Italy, napapakinggan po tayo sa Milan. Wow! Hello, Marinella. Kamusta naman ang iyong araw ngayon dyan? 7 hours delayed. O, di nga, tanghali pa ngayon. Ngayon pa sila magla-lunch. Dyan naman sa Toronto, Canada. At East Coast ba? Tama. East Coast ng US ay baliktad ang oras natin ngayon. So, it's a breakfast for them today. Ang aning hotline 0961-447-3923. Yan po aning number, no? 0961-447-3923. Kaya lang pakiusap lang. Hindi mo para apod na ano, matanga. Minsan baga, nakikigig ako. Ano mo na sa edad kong ini, nakikigig na. Char! Nag-text naman sa atin si Aliora. Ang ganda ng pangalan ha, Aliora. Diba sa English yan ay allure? Oh, diba? Allure. Alluring. Beautiful. May angking kagandahan na mahirap i-explain. Ako din, meron na yung ganda. Kaya lang, hindi ko alam. Saan ko kaya naiwan? Diba? Yung iba, maraming ganon. Sabi nila, maganda ako, pero kaya lang, hindi ko alam kung saan ko naiwan yung ganda ko. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa. Sus, Ginoo, maghapon na ako nagparahanap sa aking ganda. Hindi ko makita. Bakit ano yung mamang ganda mo? Isasangla ko sana. Wah! Hindi po yan tinatanggap. Yung ganda lang. Anyway, sabi naman ni Aliora, simple lang, sabi niya, Tita, good evening. Paano po maiwasang magselos? Wow. Parang, ha? Kasi, wala, ewan ko lang, ha? Bihira siguro yung mga taong hindi marunong magselos. Diba? Lahat naman tayo nagsiselos. Yung iba naman, pa-cute lang. Sabi nga ng mga Jejemon,
2: sana all.
1: Sana all hindi nagsiselos. Ganon. Well, normal lang naman ang selos. Kahit paminsan-minsan siguro pwede yan, di ba? Ang problema lang kung kapag palagi na itong nagdudulot ng stress, nagiging sanhi ng away, o di kaya overthinking, yung sobrang pag-iisip, di ba? Talagang saan-saan na sumusuot ang iyong kaisipan. At hindi mo na alam, at hindi mo na nakokontrol. Kaya iwasan yan. Hindi naman totally na inaalis ang selos. Pero siguro mas maganda pang pangangalagaan na lamang natin ito, no? How to handle our jealousy. Jealousy? Di ba bintana yun? Puso pa ba yan ngayon? Meron pa bang mga bintanang jealousy ngayon? May mga practical na paraan naman para maiwasan ito. Or kahit mabawasan man lang, no? Siguro dapat kilalanin kung saan nang gagaling. Minsan kasi ang selos ay hindi tungkol sa partner, kundi tungkol sa iyong sarili mismong insecurity. Sa iyong takot na maiwan. Sa mga past betrayals na nangyari sa buhay mo, di ba yung mga nakaraan, siguro pinag-text lang ka, kasi parang, it's making balik-balik. Ganon, di ba masyado ka naging insecure. At ito din ay tungkol din sa pagkakaroon ng mababang self-confidence. Di ba? Parang, ay, kulang ako, kaya baka ako papalitan. Di ba ganon? O di kaya naman yung pagkukumpara mo sa yung sarili sa ibang tao. Kaya iwasan mo yan, ha? Medyo i-assess mo ang iyong personality pag medyo papunta ka na ron na parang,
2: teka sandali, parang gusto ko na mag-jealousy.
1: Isipin mo muna ang iyong insecurities, ang iyong mga takot na maiwan, ang mga nakaraang karanasan ng pagtataksil, ang iyong self-confidence at iyong pagkukumpara mo sa iyong sarili. Talagang pag-aralan mong mabuti yan, ha? Alior. Kapag alam mo na kasi ang ugat, mas madali na yung kontrolin. Talagang maganda naman yung nagkakaroon ka talaga ng special time na pag-iisipan mo yan dahil yan po ay isang flaw o isang bagay na hindi natin dapat ini-entertain masyado. Kasi iwasan na rin natin mag-imbento ng kwento sa ating isip kung wala namang katotohanan. Marami kasing selos na lumalaki dahil sa assumptions. Hindi kaya nang ikaw, walang hiyak ka. Pinagtataksinan mo ko. Ano ba? Wala, nandito lang. Hindi, sa panaginip ko. Meron kang kausap ng babae tsaka nang nagyakapang kayo. Panaginip? Hello? Kasi yung mga magtatanong ko, ay baka ano, baka may gusto siya sa iba. Naku, bakit naka-online naman siya kaya lang hindi siya nagre-reply. Baka meron siyang ka-chat. O di kaya naman. Alam mo, mas maganda siya sa akin. O may mga ganun. Huwag mong isipin yan. Hindi kasi ng lahat ng iniisip mo ay pwedeng totoo, Aliora. Huwag gawing hobby ang pag-iimbestiga. Kapag palaging chinecheck ang phone, ini-stalk mo yung mga ex, o di kaya minomonitor ang mga likes at comments, di ba gawain nyo yan? Kung sinong nag-like, kung sinong nag-love, sino nag-care, o di ba? Aminin! Minomonitor ta pati yung mga nagka-comment. Kaya mas lalo pang pinapakain mo ang iyong selos at ang iyong anxiety pag mga ganyan. Kaya dapat ayusin mo ang iyong self-worth, kung ano ang iyong tunay na pagkatao. Kaya pag ganun, kasi mas konti ang selos kapag buo ang tingin mo sa sarili mo. Like, I am perfect for him. Hindi na niya ako pwedeng palitan. Diba, dapat din mag-focus ka sa iyong sariling goals, sa iyong mga hobbies, yung mga pinagkakabalan mo other than work. Sa iyong kalusugan, mag-focus ka dyan. Ganon din sa iyong self-confidence. At sa iyong mga kaibigan, always try to have a lot of friends. Lalo na yung mga sweetie friends. Meron pa yung mga karagdagan dyan para sa iyong mamaya, Aliora. Thank you so much. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Daed. With your Tita. 10 minutes after 7 o'clock.

I'm gonna go to my bathroom.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunod hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show.
8: Tita Puliana Show.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Go
1: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
1: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
2: Best Cafe Black.
3: Also available.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot, Pesh? Hindi ako. Makidistro. Firmang walat.
7: At parang vatang-vata
6: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
8: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
9: Ako si Salvador.
10: Sa gabi ay
11: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat, Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyang tayo! Kay Luyang tayo!
14: Natikman nyo na ba ang bagong pambirienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
15: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
16: The Tita Puliana Show, the best natutugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
17: The Tita Puliana Show!
18: Ay! Diba, pag in love ka, ay! Buti pa siya. Ang oras, alas 7:34 na po sa Kabikolan, sa bilog na Pilipinas, and of course, some parts of Southeast Asia. Samantala naman, iba't iba ang time zone sa iba't ibang mga bansa sa Europa at sa Amerika. Ganun din sa Southern America. Buenos dias! Bakit ako nabigla na pa-Espanyol? Happy 50th wedding anniversary to Mr. and Mrs. Bermas. Diyan po naman sa Panarayon, Bacacay, Albay. O ito ba yung pangalan? Mr. and Mrs. Susuna C. Bermas of Panarayon, Bacacay, Albay. Happy 50th wedding anniversary. Galing po naman yan kay Kuya Eusebio Castillo. Meron mga bati sa atin mula po naman sa Bukidnon. Maayong gabi, ikaninyong tanandiha, ang agapaminaw sa Bukidnon. Hilabihan na diha sa Muswan, Bukidnon, sa Central Mindanao State University. Kumusta naman ang Muswan Peak, nga murag gamay nga mayon volcano. O diha po sa Pulangi River. Ayan. Yan po yata ang pinakahabang river sa Pilipinas, ano ang Pulangi. Ah, hindi. Pulangi. Pulangi River. Iba pala yung Pulangi. Ang Pulangi sa Albay. Ito, Pulangi River na ito po ay dumadaan mula sa Agusan hanggang sa Bukidnon, palabas ng Cotabato. Ayan, ang haba-haba ng river na yan. Hello to Jong Curayag. Maing gabi kayong tanandihat, Jong, sa Muswan, Bukidnon. Gagapaminaw karon. Diha sa Maramag, ambot lang o gapaminaw ba karon si Cynthia Soriano. Oo, kumusta ka na dyan, Cynthia? Ang akong amiga nga si Gali. Gali! Alam niyo yung Gali kasi it's a manobot term for friend. At friend ko siya since 3 years old. 3 years Oo, may ganyan. And of course, maray na bang giman po dyan sa San Lorenzo, Tabaco City. Lalong-lalo na sa Barnedo at Romantico family. From Loop Bas Barnedo, good evening. At maraming salamat sa iyong pagkikinig. Napapakinggan din po tayo sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Ganon din po naman sa Tabaco City of True Love group page. At sa Daet Public Market group page. Thank you so much sa mga admin ng mga groups na yan. At gabi-gabi po tayo ay nakashare. Thank you so much! O, eto na nga, Alura. Medyo naisip ko kanina, sabi ko, ayun, ang pagsiselos pala, isang malaking issue. No? Yung iba kasi hindi na nila pinapahalata kung kanino man, pero meron silang selos na nararamdaman sa kanilang mga puso. O, diba? May ganyan. Kaya dapat palagi nating iniisip na ang pagsiselos ay pwedeng hindi totoo at pwede rin namang may katotohanan. Kaya wag nating gawing hobby ang pag-imbestiga. O di kaya naman pag-check ng phone ng inyong boyfriend o girlfriend. O di kaya pag-i-stalk ng kanilang ex. Ganun? Pwede ba naman ex? Eh, kalimitan kasi yun ang pinagsisilosan eh, yung ex, di ba? Oo, kaya dapat hindi natin yung masyadong ginagawa yung mga stalk-stalk na yan. O di kaya naman yung pagmo-monitor ng mga likes at comments. Alam mo, gawain niya ng mga taong walang oras sa mundo. Biro mo ba naman, ha? Kaya mas lalo din namang napapakain ang selos at anxiety. Kaya dapat ayusin natin ang ating self-worth. Mas konti ang selos kapag buo ang tingin natin sa ating sarili. Dapat tayo mag-focus sa ating sariling ganda. Yes, sa sarili nating ganda. Huwag mo niyong iwan kahit saan-saan yung ganda nyo. Kaya kayo nagkakaroon ng problema eh. Dapat bit-bit palagi niyo yung ganda nyo. You should be very confident with your own beauty, with your own goals, yung mga nais mong mangyari sa buhay mo. Yung mga bagay na pinagkakabalahan mo na nakapagbibigay sa'yo ng kasiyahan katulad ng hobbies. Lalong pagtuunan mo rin ng pansin ang iyong kalusugan o ang iyong health. At syempre ang iyong confidence. At sa iyong mga kaibigan, always keep a healthy relationship with your friends. Kasi kapag umiikot lang sa relasyon ang mundo mo, mas madaling matakot na mawala ito. Diba? Basic po yan. Kung pinapaikot natin ang ating sarili sa isang relasyon, nas nakakatakot na baka biglang mawala itay. Itay? Kaya kailangan talagang makipag-usap ka ng diretso. Hindi yung mga parinig o di kaya yung mga passive-aggressive. Kaya mas okay yung sasabihin mo na, alam mo, nai-insecure ako dito kaya sasabihin wala kang sasabihin o di kaya magkakaroon ka ng silent treatment o di kaya puro patama yung mga post mo sa FB sa yung mga social media accounts, di ba? O di kaya yung mga pagiging toxic. Ako, mahirap yan. Dapat talaga magkaroon tayo ng healthy communication, Alura. Kasama na rin doon ang pagkakaroon ng mind games. Kaya tingnan kung may tunay bang dahilan. Dahil may difference po ang selos dahil sa overthinking versus sa selos dahil may red flags ka talagang napapansin. Kung palihim, inconsistent or disrespectful ang partner, hindi ka lang selosa, baka may valid kang nararamdaman. Yung mga kutub-kutub na yan, baka may katotohanan. Huwag na huwag mong ikumpara din ang iyong sarili sa iba, Alyora. Social media makes people look perfect. Hindi mo makikita ang buong story nila. Kung ano lang doon

dapat palaging kinakambyo mo yung emosyon, di ba? Kasi minsan humuhupa din naman ang emosyon after a few minutes. Kaya dapat mag-isip-isip ka muna dahil baka pagsisisihan mo yan. Ang goal naman ay hindi maging walang pakialam. Ang goal ay maging secure kahit may uncertainty paminsan-minsan. Kahit may alinlangan ka, dapat yung katotohanan lang talaga ang iyong makakamit. Para hindi ka lang basta-basta nagsiselos. Okay? So thank you so much, Alora. And hopefully ay nakatulong kahit papaano ang ating mga kuru-kuru. Kuru-kuru? Dahil lalo lang na ngayon na masyado kong emotional dahil in love amba ang video. Para kong mayon volcano, as I say again and again, luma lava life. Wow, si kuya, kung makatawa, wagas. Buti pa si ate, pa-sweet. And si Johan. Grabe si Johan. Hello, Chelsea Belaos. Kumusta ka na? Pamangkin ni Romnick Belaos. Chelsea, kumusta ka na dyan? Oh, tungtuwa si Johan, ha? Alas 7.43 na po ang oras natin. Dito pa rin po tayo sa The Tita Poyana Show on a Martes. Araw ngayon ng mga chismusa. Araw ng mga masyadong maorde. At araw din ngayon ng mga masyadong mapili. Kasi cheesy day. Pero una tigit ha, huwag niyong kainisan ang mga marites. Dahil wala po kayong panalo dyan. Diba? Kailangan na lang sigurong, well, wag na lang, deadmahin na lang. Kung meron silang ginagawang kwento na below the belt, pwede mo naman silang kasuhan. Pero para patulan sila at magalit sa kanila, wag! You're just wasting your galit. Marami kasing mga taong ganyan eh, oh, galit na galit sa mga chismosa. Ayoko yan! Mga chismosa yan! Wag ganon. Sayang ang energy nyo. Hayaan nyo lang sila. Diba? Baka naman eh, nagpapalipas lang yan ang tama ng kanilang maintenance. Ah, para dun sa mga medyo bagets-bagets pa ngayon, yung hindi pa nagma-maintenance, hindi nyo pa masyadong, hindi pa kayo masyadong makaka-relate. Pero pag nag-maintenance na kayo, makaka-relate na kayo. Na habang tumatawid ang maintenance sa iyong mga kaugatan, meron kang hindi nauunawa ang pakiramdam. Kaya ang pakikipagchismisan ay nagiging dahilan para naman hindi mo na siya mapansin. Pagkatapos, ay, ayun na, umefect na yung maintenance. Kaya pagbigyan na natin yung mga chismosa. The Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet with your tita.

0: Hola, hola, hola. Welcome sa ikatulong oras. Last hour kan sa ating programming The Tita Poyana Show. Martes man po giraray at 9 in Junio 2026. Malapit ng Independence Day. Diba? Araw ng kalayaan. Kalayaan sa VRNN. Alam mo yung activities na kayo? Dapat kasi maging symbolic din, di ba? Maging malaya na tayo sa ating mga bisyo. Maging malaya na tayo sa mga bagay na hindi nakapagbibigay sa atin ng katuparan ng ating mga pangarap. Maging malaya na tayo sa mga taong mapanakit ng ating mga damdamin. Maging malaya na tayo sa mga bagay-bagay na hindi nakakapagdagdag sa ating pagkatao. Ganon? Yan po naman ang magiging symbolic na paraan kung paano natin i-celebrate ang ating Independence Day.
1: Greetings! Greetings! Shout out!
0: Ala! Eto na, yakapan na tayo, holding hands, habang tayo mamamasyal sa Shout Out Boulevard. Mga nag-text sa atin sa 0961-447-3923. Ganda rin po sa ating mga commentators sa ating live audio live stream sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Good evening, of course, kay Bernal Daisy Bonaobra, Arnold Shelo Carino. Diyan po naman sa Karamoan. Ganon din kay Welma Fuliera Clidoro, Eusebio Castillo, at ganon na rin po sa Bermas Barciliano Belo Castillo Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, sa Bacacay. And of course, coming from Ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Hello, good evening to Annalisa Binoz Balmaceda. At ganun na rin, happy 50th anniversary to Mr. and Mrs. Susuna C. Bermas of Panarayon. Diyan po naman sa Bukidnon, good evening sa Central Mindanao State University. Diyan po sa Muswan Maramag Bukidnon, lalong-lalo na kay Jong Curayag. Hello to Eva Oliver. Diyan po naman sa Buang, as in sa tulong niyang aki na sina Yanyan, Ivan, buda si Jacob. Romnick Belaos, good evening. At binabati din natin ang kanyang pamangkin na si Chelsea Belaos. Of course, dyan po naman sa Kabangan, TC. Hello to Leia Von Galonta. Of course, good evening din kay Maria Shirley Arandia Baria, Lovely Baria Burse, Jasmine Baria Burse, at sa lahat po ng Baria family. Shout out dyan sa Kamare and Joneda family sa Basagan, at sa Kanyada family dyan po naman sa Balza. Of course, dyan po naman sa Nawang Barangay Tres ng Malilipot. Hello, good evening sa Buena Baja Compound, most especially kay Tita Wang at kay Tita Rick. Hello din kay Tita Agnes Bonto. Ganon din kay Nadine De Jesus and Tita Juliet. Good evening, hello to Tita Juliet. And of course, kumusta na si Relax? Relax, Pajak. Kumusta na dyan? Diyan po naman sa Upper Bonga, Bacacay-Albay. Good evening to Tita Sardi Barha at ang kanyang guwapetuhununununun na apo na si Jacob Maxwell. Hello, hello din kada Mama Lynn Bisa, Frammy Juarez. Diyan po naman pa rin sa Upper Bonga. At syempre, kasabay na rin nating batiin si Regina Lovino, Nina Tapit, Melin Balmedina, Joy Banez, Bam Bagting, Carmi Balkin, at I Balmedina. Lohe-lohe naman kay Papa Willie Barakiel and Mama Gigi Bernardino dyan sa barangay Hindi Bakakay Albay. And of course, que ATV Anofi, ATV Bongala, Jansarioza Street. Of course, nasa Riosa na rin tayo. Siyempre, nandyan po sina Tito Rudy at Tita Tess. At si Ariella, dyan pa rin po si Riosa Street. Kumusta naman kay Denden dyan sa San Francisco, Malilipot, Albay? At binabati po natin ang Romano, Rosero, Solano, Adornado, Melia family. Of course, kumusta na po si Cap Elmer Gascon dyan sa Kinale? Hi Cap, good evening. At ganoon na rin, binabati natin of course, nasa Kinale na tayo, ang aking amiga mia, muy bonita, Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, ang mas magayon dyan, si Mami Upeng Vergara. Hello to Tita Nora, Tita Jealousy, at Tita Al, at sa lahat ng mga bagets at mga bugoy. Vergara family dyan sa Kinale. Dyan po sa Kumon, Malinaw, Albay, kumusta na po? At syempre si Mami Poring dyan sa Matagbak. At ang aking friend, long time no see, Marlene Bron Valdez. Ganun din kay Virgil Exocarinan dyan sa Porok 12, Labnig, Malinaw, Albay. Of course, good evening to Mayor Ray Bragais and family. Hello, Mayor Ray. Kumusta na po kayo? Ate Juanet, dyan sa May Tulay sa San Roque, kumusta ka na? Ganun din kay Lani Bonagua, dyan pa rin po sa San Lorenzo. Hello to Bing Boneo, dyan sa Puro 4, San Roque. Adlao Briagas, John Paul, dyan sa Puro 2, Magapo, Tabaco City. Shoutout po sa Bonggon family, dyan sa Puro 5, San Lorenzo. Of course, kay James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Shoutout din po sa kanyang mga kamag-anak na nakikinig sa atin dyan sa Floodway sa Pasig. At of course, ang kanyang pinakamamahal at magandang asawa. Wow, hello James. Dyan po sa Mandulungan, Daet. Kumusta ka na, Cha Dolores Pacao? Good evening. Bongay family, dyan sa Binitayan. Good evening. Hello, Errol. Bornelia family, dyan sa Boring. Lalo-lalo na kina Samantha at Shan. Of course, kay Evelyn Vargas. Evelyn Vargas tuloy. Jocelyn Vargas. Sorry. Jocelyn Vargas, dyan po naman sa Kobo. Ganon din po kay Kuya William. At syempre, nasa Kubo na rin tayo. Batiin na rin natin ang Malaga family. Hello, Mame at Pape. Dr. Sylvia Belosa Prado, good evening. Manzo family, dyan sa Ophelia Street sa Daet. Dyan po sa Orpal, good evening to the Brizo family. Text naman po kayo sa 0961-447-3923 para sa inyong Shoutout Boulevard. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show every night on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Daet. With your Tita! 10 minutes after 8 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix, as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
12: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
13: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
12: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
14: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
15: The Tita Puliana Show.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
1: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
1: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black.
5: Also available.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: 12 pesos lang per sachet.
8: Ang init!
9: Patata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
9: Patata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Patata!
8: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
9: Batata!
8: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Batata!
8: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
9: Batata!
8: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
9: Batata!
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
13: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that remove dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
14: The Tita Puliana Show!
15: Sa oras na alas 8.31. Binabati po natin, meron tayong mga pahabol na pagbati. Mula po ito kay John John. Binabati niya si Zian Amoroso dyan sa Santo Cristo. At sa lahat naman po dyan sa Bangkilingan. And of course, binabati natin si Kyrie Jansacobo. Ayan. Thank you so much for listening in, John John. At ganun din po naman, binabati natin ang lahat dyan sa Datag, Santa Teresa. Most especially kay Shirley Belier and family. Good evening, Tita Shirley. Siyempre po naman, kaibanan po niya to forever sa The Tita Pollyanna Show on Romel's Dorothy Marketing. Yes, regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa's Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na. Siyempre, kaiba naman po niya ito ang Wanok Chicken Inasalda and nanyaon po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panores Avenue, Centro Candayat. Pasyalaman po kayo sa kanilang Facebook page para sa inyong online orders, Wanok Chicken Inasalda and. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap, available nationwide. Thank you, Gems Products. Paano naman po sa mga magagayo naman katindugan in the City of True Love? Sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. At yan po naman ay sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Rivivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Sanakanaman, The Coffee Hospital. Pasyal naman po kayo sa kanilang Facebook page, Pink Spa Facebook page. Thank you so much, Mabalus po, Pink Spa. And of course, wala na po kayong problema sa inyong mga labada. Ipalavandero na yan. Yes. Leo Lavandero Laundry. Open every day from 6 in the morning till 8 o'clock in the evening. Or pwede po kayong tumawag sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Makukuha po dyan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman kahit papaano, nabigyan na naman kayo ng kasiyahan ng iyong lingkod na bako masyadong magayunan pero mahamutoy. Ini naman po ang sa iyong lingkod, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga salitang kung talagang maganda ka, sana wag na nating hanapin pa. Sweet dreams! Bukas ulit!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: One Radio, 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: One Radio, 99.7 News FM.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The time now is 6 o'clock on One Radio.
2: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailan.

0: 99.7 News FM.net. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
3: and Best Cafe

0: Tikman na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio, 99.7 News FM.

0: The time now is 7 o'clock on One Radio.
1: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah!
6: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
7: One Radio 99.7 News FM.net.

0: It is now 8 o'clock on One Radio.
1: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
2: Mabuhay ang Pilipinas!
1: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Cricket music and beyond. One Radio, 99.7.